Eater, Moon Eater, Truth Keeper. Naabay kahadlokan, wala diri. Bisaya ni, ang dila hait kaayot tanawa ni. Ikaon ang bulan, revolution in me. Naana ang bakunawa. Rebirth the new moon.